0: Usa galaw, misakay, sige pa tayo lodi sa usa ka bus o dinhi. Ka, sa mga kagahinuktok mga diha.
1: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
0: Kunya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santo Basol.
4: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog, Santon Plus Gold. Akong isulayan o niyom 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Puno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, lagan kayo ko. Nag-asa rin ko wabot gun. Oh! Igas Mati City, ato sa Tagum City, o gini sa Turella. Ooh! Ha! Sukan nga namin na Kus X, di na ko lagan.
3: Ayo, ayo. Ba't rin wag kayo lang di ay? Kaya tago-tago kasi mong utang. Yari ito mong utang, oy. Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
2: Nibalik na mo si Judith. Magtago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting.
4: Exciting.
5: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Higala, kabuslag, may buntag ka natong tanan, mga katropa. Happy Sunday ka natong hurot, mga Igsoon. Adlaw na sa kumarong Domingo, mga kaigsoonan, no? Pizza 19 na yun. Hinga bulan, mga katropa, sa Hulyo tuig 2026 na. Hulyo, August na po, mga katropa. Next, pila lang kawakuan. Maraya sa lang kasibana, mga kaigsoonan. Sa laksumang nagkapin, ato na punta mga katropa sa bulan sa Agosto. Bulan sa Agosto, mga katropa, din na po mga eleksyon ang kanas-kanas kaya nangandam na karoon ang kumilik para sa eleksyon mga katropa sa barangay o sangguniang kabataan mga katropa 2026 nga gikatakda karong Nobyembre 2 mga kaigsoonan tuig 2026 bisan pagkalagkalag mga katropa na ay eleksyon nga may tabo kung walay kausaban. Pat diri atong paminawon mga kaigsoonan karong gapit sa 27 sa Hulyo kay mao kan ang ikatakda usab nga masayra nato ang pag-announce sa presidente aduna bay postpone o padayon ang eleksyon sa barangay atol mga kaigsoonan nining iyahang suna mga katropa nining tuiga mga igsoon Bullseye. Kumusta man tibuok probinsya sa Davao del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental ug Davao de Oro kaninyong hurot mga katropa mayong buntag. Good morning. Tibok dakbayan sa Tagum. 23 ka barangay, kumusta man mo? Dinhi usab mga katropa sa Kapin 40 ka barangay dinhi mga kaigsoonan sa Panabo ug man sa Island Garden City of Samal. Kaninyong hurot mga katropa. Good morning. Yan, good morning kaninyong hurot. Dinhi usab sa lungsod sa Carmen. Lungsod sa Braulio Duhali. Good morning. Lungsod sa Santo Tomas. Good morning. Lungsod sa Santo Niño Talaingon. Good morning. Lungsod sa Sawata. Good morning. Lungsod sa Asunción ug Kapalo. Good morning. Siyempre mga katropa ang lungsod ni Elren de Guignon nga dito siya trabaho dinhi mga kaigsoonan sa lungsod sa New Corilla. Good morning. And good morning dire kaninyong tanan mga katropa sa barangay New Sambog. Hala, good morning kaninyong hurot dinhi. Good morning. Kumusta man yung Sunday karon mga katropa isip majority mga eksyonan sa katawang Pilipino nagsaulog karon sa Family Day every Sunday. Good morning! Anak kaninyong tanan mga tropa, Happy Family Day! Sang Rodel Opinaldo, Happy Sunday kanimo diha Rodel! Good morning! Karon sa barangay nga gibahaan na po mga katropa kagabi eh, kaya nagbuntag-buntag ang ulan. Good morning! Diri sa Bisayan Village mga katropa, gibahaan ang ato mga kahigsuunan din hinapitan na sa mga katropa, sugod-sugod na puglutaw. Good morning! Yun. Grabe no ulan mga katropa, nagbuntag-buntag mang ulan mga kaigsoonan. Diri sa Davao City, gabuntag-buntag ang ulan. Taligsik mga katropa, hantos itong pagbiyahe kaganiha. Natutaligsik lang gihapon. Abot ato sa mga lugar na adunay bahaanan mga katropa, labinin sa Tuganay. Nagpadayon kataas ang tubig mga katropa sa Tuganay Bridge mga kaigsoonan. Pag-abot ato diri sa may kuan, bingkungan mga katropa, ang tulay po din dapita. Lubog lang siya pero wala mo taas. Wala ka taas ang tubig. So, di modo, ang ulan mga katropa, kining tubig gagaagi din hi mga kaigsoonan sa Tuganay. Ang diha lang napiktuhan siguro mga kusog. So, diri napita mga katropa. So, ay doon to sa ubaga lugar, maubagyapon ang gibati ninyo da ulan-ulan. Masalamat po yung gagahapon no, kay sa adlawan pa mga katropa, way ulan. So, dito may kagahapon mga igsoon sa kuan. Manig itawag ito, bukid lagi daw, pero lungsod, sudad, pagyapon na sa Davao God. Kay naanaman ng mga tropa sa kuan, sa barangay Gatungan. So, kay gi-advance ang birthday sa akong ugangan kagahapong adlawa. Sa ulog siyang adlaw na tawhan, magsaulog siya karong umaabot nga pizza 21 mga kaigsoonan, adlaw ka na nga Martes. So, birthday na sa akong ugangan si Papa Daniel Mahilom Pilonis. So mag 76 years old as Papa Daniel mga tropa pero gi-advance sa mga anak kagahapon adlaw. Amot-amot lang na sa mga anak mga tropa kay mamunay na sabutan yung sa mga kabataan. Mag-amot-amot lang gud mga tropa para sa ginikanan. Aron nga ihanda-handaan pud taon mga kaigsoonan mintras na pang mga ginikanan mga tropa dapat ipakita sa mga anak ang pagmahal dili kay pasukon dili kay magsakit hanong kasing-kasing sa ginikanan tungod sa mga anak nga di magkasinabtanay mga katropa. Nindot mga kaigsoonan nga ang anak mo na magkasinabtan na yun. Dili pasok na maginikanan. Sabi na nga puro na minyo mga kaigsoonan mga anak. So nagtapo kagahapon bisan pa mga tropa ang birthday sa akong ugangan karon pang pizza 21. litsunan, nag-gawasa, nag-amutay pang litson, isigdala po mga tropa nga naigipang angkon, nagdala ang kada anak, unya, butang to mga tropa, kay pulo mga anak, pero nawala lang ang usa. Wa mo apil ang usa mga tropa, kay naglahi siya iya. Naglahi siya iya mga tropa. So siyam lang ka anak, anag naakag hapon mga kaigsunan. Ana ra manak mga katropa nagani usay nga usa mo si mo kuan gyud nga di magkasinabot. Oh. Di maginom apil-apil. So, ana lang siguro mga katropa. So may buntag yung tanan diha belated o advance happy birthday nimo pa.
1: Happy birthday.
0: Kagahapon nagatapok. So wa po ni gidoyog po no wa giulan kay giulan pa to mga katropa maglisod bagyod ang mga motor dito pag kuan kay tinuod ang mga katropa maagi ang nagsakyanan pero wa mari wa may graba. Huwag manigigrabahan mga katropa, dapat i-atiman po sa kuan kay apil magyapos barangay. Ang barangay mga katropa, atiman unta mga kaigsunan, ilaw unta ng grabahan din ha. Kapitan Lapis, dapat si Kapitan Lapis mga katropa, mugraba din ha. Lapis man rin mga katropa, way lupod-lipod, parintir magin ang Lapis. No, dapat mga katropa, iyan igrabahan niya napita sa barangay Gatungan Prokdos. Total na ano ay namuyo niya, ubay-ubay man na. O niya, nagtapok na mga pamilya din ha. Niya, nanay mga yuta din ha, mga giluti-luti mga katropa. Dapat po, timanon. Kaya ang, ako nahibaluan mga katropa, ang nagpakuanday din ha, ang nagpa, nagpa-buldos din ha, nagpa-himog dakong karsada, nagpa-kuanday mga katropa, nagpa-kuan lang, script na din ha napita. Kuanday, kanang, nagkuanday, nagbaligya giluti-luti din ha mga katropa, tapad po sa yuta sa kungugangan. Yang napita. So maoday na mga katropa unya ang barangay diha mga katropa dapat ilapod mga katropang grabahan lang din ha siguro paminaw karo mga katropa sa barangay Kapitan Lapis siguro kap ati mana po diha bisa graba na lang kap aron bisag ulan-ulan makasubida in town pud mi din ha yung ulan-ulan magbinagtasa in town mga katropa bilin mga sakyanan diha sa sapa dapit sa may tulay ug way ulan okay ra diretso-diretso rami. Layo para magbaktaso mga katropa, hapit pa 1 kilometer. So, layo pa. So, mana nga, importante lang. Kanya, mga mahal na po kayong yuta din na napita, na ilote din na sa kung uyuan sa kong asawa. Ganahan mo mamalit din na mga katropa. So, muragtag ko ano po, mahal-mahal na po. Muragtag 3,000 square meter, pero mas brato-brato kumpara sa uban mga katropa na Prince Karsada, na naitag 5,000 nga to sa 10,000 square meter, fair square meter na siya. Pero diha mga katropa napita kay no nana maagian naman nanay tubig nanay tabag datog suga ang kuan lang diha ang pait mga katropa kung magulan lang kay di gyud diretso makasulod ang inyong sakyanan kung magulan kay wa pay graba pero og grabahan na siya automatic di na ta magka problema mga igsoon.
1: Bullseye!
0: Alas 6:39 na bayad rigapon sa ato ka pagpanag-uba rin ato ka programa mga katropa.
1: Bullseye!
0: Ako yung alalay higalas kanginan Bong Algabre o banin ko ninyo hangtod tangat sa las 8 sa buntag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ato ka programa mga katropa ang inyong tulmanon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ato mga isgutanan mga katropa nining adlawa. Nakahanday mga katropa sa ato isgutanan Bullseye Weekend, matag weekend ang sa Bullseye ako inyo makauban. Si Bong Algabre mga katropa pero gikan sa Lunes hangtod sa adlaw gabiyernes inyo makauban sa Bullseye mga katropa si katropang Arnel Cortez. Oy, thank you so much mga katropa unya. Congratulations sa Facebook page ni katropang Arnel Cortez. Kay nakaabot na mga katropa sa 100k ng mga followers sa mga katropa sa ato ang kuan mga katropa sa Facebook page ni katropang Arnel Cortez 100k na. So, congratulations sa mga neat appeal ni ini. Nagdako kay mo pagsali paglaom pud mga katropa. Pinaagi sa mga programa ni katropang Arnel Cortez mga kaigsoonan dinhi sa RXFM. All right. Dari usab kang Al John na mukatkat. Good morning katropa Gabong Al Gabri. Happy Sunday. I'm watching here in Pagadian City. God bless from Al John na mukatkat katropang Al John. Diha uban tibok members pamilya.
1: Good morning.
0: Yan, good morning katropang Al John. Og dinhi usab ni kuan mga katropa Tristan Yatgulay. Mayong aga katropa Gabong, maying aga sab ni budya Tristan.
1: Good morning.
0: Cyrus Glenn Timbal. Oy, Cyrus Glenn Timbal, no? Good morning, katropang Bong. Always gapaminaw diri sa Kipalili, Sawata. Yan, nakaanhami din ha.
1: Good morning.
0: Timbal, di ba diha may namista? Ilan ni kaoba na mo sa buhat mga tropas timbal? Diha may namista ni katropang Arnel? Giimbitahan mo din hadapita? Nakakita kas kuwa diha, Cyrus? Katong diha may nga, diha may namista yun sa kuan? Ilan ni treasurer masura din ha ang kuan? Parang treasurer din ha ang bayaw ni kaobang timbal? Napita. So diha mi ato nakapamista. Salamat din ha ninyong tanan. Ya karon sa kipalili mga katropa sa wata. Yan, thank you so much ya ninyong tanan mga katropa. So kaparintihan ako sa address kipalili mga katropa. Kipalili. Address sa may sa wata mga katropa. Labi na din he sa may Libuton. Why parintihan ni pero parinti mga dako ni sila.
1: Bullseye!
0: Daligen, tatay, daughter, Al Gabre. Tay, good morning diha tay. Kumusta man diha tay? Ugari usab kay sa iyang anak sa kagawad nung Sunny Al Gabre. Iyang kapikas kinabuhi mga tropa si Nang Mila. Al Gabre ug dinhi usab ni Kapitan. Ang iyang asawa ni Kapitan na Rodel mga tropa nga impas. Ang anak pod ni kagawad Sunny Al Gabre. Yan, good morning diri kaninyong tanan.

0: tagong sitog sa YouTube. Paki-subscribe po mga katropa sa YouTube kay nanatay 248. Pagkakabot og 250 mga katropa, kung giampo nga itong 247 ni ato gabirnes, baka abot ng 250. So, dugangarag usa mga katropa. Paki-subscribe lang po sa ato ang kuan, atong YouTube. Ang atong YouTube, XFM Tagum City. No, XFM Tagum City lang atong YouTube. Wala na yung 107 ha. Kay Facebook page itong 107. Ang XFM Tagum City, maano YouTube na to karon rin mga katropa. XFM Tagum City. Paki-subscribe lang and then pwede mo diha mga katropa mag live chat aron ato babasa din itong pagpanag-uban mga kaigsunan. XFM Tagum City YouTube na to mga katropa. Thank you so much sa 248 subscribers na mga katropa sa atong Facebook page. So, diri sa ato ang kaugalingong Facebook account mga katropa. Facebook page ato ang Alexander Umaki Algabre. Naadron rin mga tropa si Arnel Tungal. Oy, kumusta man di Arnel sa Labon Sulok, Davao del Sur. Mayo gabunta gadiha ya. Shout out ko sa taga Labon ya. Yeah. Happy Sunday. Yan, happy Sunday yung tanan diha. Reke Kuya Dong Jampon, umabot at itong barangay Kagawas, barangay La Filipina, nga mualagad mo servisyo yung tinudanay. Dili mga tropa mag-atik-atik. Ang uban mo atik lang panahon sa eleksyon. Pero kinigani mga tropa, kauban, mga kauban sa buhat, mga kaigsunan nga sagad sa pagpunerbisyo, sa kahanginan, tinudanay na mga katropa. Good morning ni mo dia, Sir Dong Jampon, uban sa tibok members pamilya. Happy Sunday sa mimo din ha. Happy Sunday niyong tanan. Ang Elrin di ginyon, thank you so much Erlin. Elrin, wapa mahusgahe ni katropang Gabs ang kuanre, ang imong gihatag sa mua nga manok. Wapa mahusgahe. Murag unya, ugma ba na mahusgahan mga katropa? Murag ugma, siguro ni mahusgahan mga katropa sa buntag. Ugma na mo ni mahusgahan. So, dagang salamat Elrin di ginyon, Ricardo's La Filipina, sa may San Isidro La Filipina mga katropa. Naglanog-lanog na usab ang atong XFM Tagum dinhi mga kaigsunan. Thank you so much ya Elren Diginyon uban sa tibok miyembro sa pamilya. Ya dapita sa may San Isidro mga tropa nga adunay balay diha mga tropa nga wala gipuy-an baka nang anhaon lang diha pagbisitahon lang ni stag iya. Nasunog mga kaigsunan atong nakalabay usab nga Huwebes man siguro to. Huwebes sa hapon o Biyernes. Ya kani adto ana mo atong nga Biyernes mga katropa. Elren di ginyon ang nag-guide mo dito mga kaigsunan. So, mga bata po mga katropa, maukunoy nag-kuan dito, nag-daob o kanay mga wire ba kay ilang ibaligya itong kuan siya bronze mga katropa. So, mauto mga katropa hinungdan sa sunog dito o niya light material ang mga kaigsunan ang gigamit sa maong balay mga katropa. So, manihinungdan nga nasunog usab nga wa mabantay sa mga bata. Ni Katay mga katropa kay sagbutan ogod. So na dayon gyud hurot gyud kasunog. Mao na mga kaigsunan pagbalik sa tagiya to wa na gyud magkatropa balay. Bullseye. Ana magigsunod mga hisgutanan diri sa tong pagpanag-uban mga katropa. Bullseye. Flood control scandal asa na paingon mga katropa ang bilyones nga kwarta nga hangtod karon nag-antos gyapon sa adunay baha-baha. Mga pagbahaan lang gyapon ta mga kaigsunan. Samtang sa pikas bahin, pagtaas mga tropa sa presyo sa mga palaliton o ang kahimtang mga tropa sa mga ordinaryo ng Pilipino at o kinisgutan mga katropa. Kay miingon na mga katropa si PBBA mga tropa, normal ang Japon kuno ang presyo, normal siyang kagaral. Ang atong presidente mga tropa, di gini mabati o sa atong gibati mga kaigsunan kay wa siya magdako mga tropa nga sama na itong kahimtang nagtangag na daan o bulawan sa iyong pagdako mga katropa. Good morning! Luhon adaan mga katropa. Ang presidente, di sama niya itong digong mga tropa nga nagdako siya mga tropa. Pobre yun mga kaigsunan. Hinungdan nga mudulot siyang kasing-kasing ang gibati nato mga katropa. Kani mga anak ni digong mga tropa, hinoon, kini sila mga tropa, nagdako man yung nanay ikakaya mga tropa ang gilikanan. Pero katos, ang amahan mga tropa ni, nga si former President Rodrigo Roy Duterte, nagdako to mga tropa nga nagkuana po, makamasa mga katropa, hinundan ang batas ito, masa yun. May nasunod ng mga anak mga katropa, pandi makatumbas ang amahan mga katropa ng gibati niya, pation yun na mga katropa ang gibati sa mga pobre mga kaigsuunan. Samtang sa pikas bahin, krimen o illegal nga droga, nagkunhod ba mga katropa o nag-usab lamang o istilo pamaagi mga igsuon? Sani sa ato hatagang pagtagad and then barangay iski elections 2026, andam na ba ang mga butante? Bullseye!
1: Bullseye.
0: Kini hisgutan gapo na to ng mga katropa di mawa ni sa

0: isyo sa Pilipinas kining West Philippine Sea og national nga kasiguruhan ato ning usa sa mga hisgutan topic nato nining adlaw mga igsoon. So andam ta makig uban din ha kaninyo mga tropa, uban sa inyo ang mga ipadangat dinhing mga hisgutanan. O sa atong hisgutan nga aduna may makomento ato na hatagan pagtagad mga katropa. Dato G. Resisbino, mabot pa na itong barangay kagawa din yung mga tropa sa barangay Braulio Duhali. Sige lang, kaya pag ideklara na mga tropa ni PBBM karong 27 nga madayong eleksyon, okay, wa na ilibrihay daw ni matod pa mga katropa. Wa na ipre-pre na. No, kay wa na po na ilibri karong panahon na mga kaigsunan. Diba, dato si G. Resisbino. Kauban siyang anak ko sabihin ha mga tropa. O gadari kang Romeo Carillo Lubiano. Good morning, na ako'y mga sulod nga mga higala, o suod siguro yung suod nga mga higala sa barangay Siokon, Compostela, mga pilunis. Uy, mga parintir na sa akong, kuan? Mga parintir na sa ako ang mga tawag na ito, akong ugangan. Mga pilunis, kay kinipod sila, nakaatambong po ni sa reunion diri sa mga pilunis. Taga, diha, taga Munkayo o gintos taga Agusan, naapo na sila din ha. So, nangimbita ganito nga paanhaon din ha sa Munkayo. Paanhaon din ang kuan katong pagkamatay sa kuan. Nangimbita ganito sa paanhaon din sa Munkayo. So, nag-abot sila dito. So, pangumusta lang din ha sa mga pilunis po niya sa Siokon na Munkayo. Compostela. No, Compostela. Mayo buntag niya tayo na Compostela, Davao de Oro. Randy Arciaga Santisas, kanimo mo Randy.
1: Good morning!
0: Pagkatibok membro sa pamilya, good morning.
1: Good morning!
0: Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpanag-uban, mga kaigsona din atong program, ang inyong tulumanon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ispon ko ako inyong alalay, galas kanginan, Bong Algabre, makikuban kaninyo mga katropa din takna. Good morning, sabihin hindi karon sa barangay Mamakaw Kapalong. Davao del Norte ang among mga barangay official din napita, si Kapitan Sammy Canunio. Kumusta man niya, Cap Samuel Canunio? Hindi ka Barangay Kagawa, Saldi Lingga, akong ninong, kung akong igso rin mga katropa, si Barangay Kagawa, the Bin Bankil, o ang suod po, amigo mga katropa na mo, suod po din mga katropa ni Kapitan karon, ang former Barangay Kapitan, o kagawad karon si Boy Galos, o akong kababata rin mga katropa nga, si former Barangay Kagawad, Leo Sumatra. Yon si Dundun Gida, gumusta po, former Barangay Kagawa, Dundun Gida. O si, kuan, si Agaw Lando Algabre. Hala, good morning, Agaw. O nila ni Gonggong Gomez, maabot na tong iski chairman po ni si Gonggong ni. Ako ni ipadagano ni, ako ni pagumangkon. Padagano na itong iski chairman kay maining seryoso mga tropang adunag yung tanaw nga makatabang sa mga kabatanunan nga matiwalag mga katropang nga ito sa illegal nga kalihukan. Kini bitong mag-leader mga tropa nga sa mga kabatanunan nga kung adunay budget mga tropa sa iske, iyag yung idapat mga tropa nga to sa mga activity para sa mga kabatanunan, mga kaigsunan. Tutukan yung mga tropa, gikan din na sa mga out of school youth, kinahanglan na po'y programang iske niya ng mga tropa sa out of school youth, kinahanglan sila mga tropa makat-on, bisan pag wa sila agidikanan mga tropa walang-wala yun, makat-on mga tropa unsay angay ng buhaton para iwas sila sa dili maayong binuhatan. Mga sports mga katropa activity mauna dapat mga katropang himuon sa mga ihimong project mga katropa sa mga SK official mga katropa. So si Gonggong kakuan pa man kaning kaya pa man mga katropa kay sa edad ni Gonggong karon mga katropa wa di pa man siya qualified pa man siya mudagan. Qualified pa man siya pero wa gini mapil-apil pa sa una. Ako lang nag-inganyo, kami lang nag-inganyo yung adagan doon. Daga gano'n uban din nga kung ikaw seryoso ka, makatabang ka niya sa imong mga kauban sa barangay nga mabatanon. Out of school youth, magkuangkag programa din na mga tropa. Kaya na may mga libre karon sa ALS, di ba? Imong inganyuhon na sila nga sa ALS mga katropa, out of school youth, hantod nga makakuan hantod makaabot yung college. So okay na kaayo. Dako na kayo ng tabang usab din na, alawan si hatag sa iske, di ba? Unana lang mga katropa, usab ang pamaagi mga iksoon. Alright, alas 6:53 mga katropa, rin gapon sa ito, kapagpanag-uba rin ito, kaprograma.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kumusta po ang Panabo City karon mga katropa, sa pagdumala o sabdiri ka rin kang Mayor Joe Rilampagos. Dinhi sa mga katropa karon sa mga kaigsoon na Scarmin. No, kumusta mo din ha? ko ma-find out nga ang Carmen Magatropa Moraga. Padayon Moraga, nakita nato Magatropa karon ang Carmen Davao del Norte. Susama Magatropa sa Santo Tomas Davao del Norte mga kaigsuunan nga grabing paningkamot sa administrasyon. Di ba? Unya kini man gud Magatropa pag panerbisyo. Kinahanglan nga sakay-sakay ka sa kuan asa ang baha Magatropa, tuwa ka magpanud-anod ka. Aron lamang Magatropa nga dili ka mabihain sa mga project labi na gikan sa nasyonal. Kakun makiga away ka Magatropa susama sa nasyonal mga kaigsoonan, di gyud ka maambunan og grasya. Mana pag-abot ta po sa election Magatropa, kun asa gyud ang imong kasing-kasing, aw dito ka paanod Magatropa. Dito ka Magatropa magasuporta kun asa gyud imong kasing-kasing. Kay maramang yapon, naamang yapoy tawag nato Magatropa project ban. Pag-abot Magatropa sa campaign period, di na magid pwede Magatropa nga magpadayon mga proyekto Magatropa ang gipunduhan sa mga politisyan. Di man gyapon pwede magpadayon Magatropa ang proyekto nga pagpunduhi nga giplanuhan sa kuan nga diha dapita kuan dayon kay kuan ni kay sugdan dayon Magatropa kay gipunduhan kini ni mayor, gipunduhan kini ni congressman. Di na pwede ipadayon i-ban gina Magatropa mga project nga ang nangningkamot Magatropa ang mapunduhan mga politiko. Pero katong project Magatropa nga gipunduhan mga Magatropa gikan sa DPWS sa pundo ni anak Magatropa, DPWS ug uban mga kuan mga igsoonan kana ipadayon nga mga project mga Magatropa adunay continuation. Pero adunay gyapon Magatropa ipagpadayon sa mga proyekto mga priority. Pero adunay Magatropa mga magpamatuod mga kaigsoonan nga kinikinahang na ipadayon na anak mga kaigsoonan. So anak Magatropa, so panahon mga Magatropa ni anak. Kinahanglan pa kung makiglaban ka Magatropa, wag yung mahitabo ang imong mga igsoonan kuan. Imong constituents. Masacrifice yun mga Magatropa. So aduna po yung mga butante nga makasabot ngayon na anak mga igsoonan. Nga naman yung animes congressman. Nga sa una si kuan, diha magiging grabe man siya ka diehard kini. Unya nga naman karo nga nagpadala man siya. Wa mo baka huna-huna mga Magatropa, wa mo, wa niyo matanaw. Nga ang gihimo mga Magatropa sa inyong congressman, para lang yun mga Katropa ang makasungkit yun mga Katropa o project aron mahatag ang iyang gisaad ganha kaninyo. Ganha mga Katropa. Pero di siya gusto mga Katropa nga mubiya yun dito mga Katropa nga wata kabalo, aduna internal ang kasabutan na eh. Nga dari lang sa amin, kuan ana kay kinahanglan yun nato nga ang napromise nato sa kuan nga mabitang gibutuhan ta kay napromise katawhan mahatag po nato bahalag dili makumpleto at least nga naatay magpakita. Anak Magatropa. So 2027 Magatropa dinhan nato mahibaluan na pod. Sa 2027 kay mao na pod ang kanas-kanas kay para sa 2028 nga presidential election. Presidential election na ha. Dinhan nato mahibaluan Magatropa sa pagsulod sa 2027 kun asa Magatropa usab gyud ang dughan niining ato mga Katropa ang mga kuan mga kaigsoonan mga majority bagyapon Magatropa nga mukuyog sa pikas. Mukuyog sa admin o diri Magatropa sa pikas mga kaigsoonan. Diha nato mahibaluan mga katropa.
1: Bullseye.
0: Sa ato pagbalik Magatropa, ato na pahisgutan ang mga hisgutan ng Magatropa nga ato nadungog. Tumikan mga katropa sa oras na ito karon mga kaigsoonan. Oras na mga katropa para kita mga katropa maminaw sa pipila o sa mga kaigsoonan nga mga mensahe. Mensahe sa ato mga sponsor, alas 6:57 na bay.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Yes, to health!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hilungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold!
1: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: sukad ng anak ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
9: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
12: Katropa Caravan.
11: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
13: Minaw ka sa XFM.
14: Sa una, wagi sunod lang akong pitaka. Sukad nga na minaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni sila sto. Exciting?
15: Exciting!
16: Bullseye! Alright, mga katropa, panayon ta sa itong pagpanaguban. Magkagigsuna na itong programa ang inyong tulumanon. Mga katropa, ang exciting naman eh. Bullseye, mga katropa, weekend, mga kaigsunan. Darigapon sa itong pagpanaguban. Karon, ning ato ga programa, mga katropa, ga Bullseye Weekend, mga katropa. Good morning, Henry, mga katropa, sa itong taga TF Davao. TF Davao, Likanan, mga katropa. Good morning, diha kaninyong tanan, mga kaigsunan. Amping lang kanunay sa pagserbisyo kay wat na masayon, mga tropa. Kabalo na ta, di ba? Kabalo na ta. Good morning da kang Warlo Boy Algabre, the blogger man. Ito tanan diha, mayong buntag ninyong hurot, mga katropa. Happy Sunday kaninyong hurot, mga kaigsunan. God bless. Alright, padayon ka po ta, mga tropa, sa itong pagpanaguban. Oy, kang Sam, ako anda kang diri sa Mati City, Davao Oriental ba? Kumusta ka ni si Buboy Samson, no? Nihino na pang Buboy Samson, mga tropa, kanianto. Sa kuan, mga tropa, mga kaoba na mga fans club sa Davao City, mga tropa. Fans club sa mga radio station, Buboy Samson. But kumusta ka sila si Buboy Samson karon, mga tropa? Dato, duha to ka Samson to sa una. Diri sa taga Mati City, Davao Oriental to sila. Hala, good morning na kaninyong tanan. Kumusta man mo karon? Huwag na rin sa mga tropa kang kuhan kay kasama na si Max Samson Masaning. Masaring. Maminaw lang ko dol. Maminaw lang daw siya. Taga-asa man ni si Max Samson Masaring. Taga-asa man ka dol. O kang Leo Labadan. Good morning diha, Leo Labadan. Uban sa tibok membro sa pamilya karon. Good morning ninyo diha. Asa mo napita karon dinhi sa kuhan sa Isla sa Mindanao. o sa Davao Region. Hinaro Galigir, Gerardo Galigir, Salan Senior, good morning. Kang Jomar Chris, Jomar Christian Duran. Narisap kang Luta Sagit Estrada, good morning. O kang Orlan Garcia Fabular, good morning. Mary Grace Aberca, good morning. Usap gato kang Wilma Joaquin, kang Olads Laurenti Ferolino, good morning diha mga Ferolino family. Kang Nungboy Ferolino dai diri karon sa Tibalog Santo Tomas Davao del Norte. Maayong buntag diha Nungboy Ferolino. Kumusta mga Nungboy? Taon-taon na po to magkita Nungboy ba? No? Diri sa mga tropa sa uban pang naa karon diri mga tropa gatan-aw lang gali-ili lang mga tropa nga wa mahatog mensay. Diri sa ato mga katropang YouTube na adres si Wilma Disoyo. Matupa, good morning sa tanan Aguanta Party List Kuwait Chapter. Kuwait. O sa bagay tama nga kuan Kuwait o Kuwait? Kuwait. Kay uban pa Kuwait yod. Mabit ang uban kay Kuwait ko nung. Anong but unsa man ang Kuwait? Awa dagay siya kauyo mauna ni Kuwait mga katropa. Bitaw. Aguanta Ragyodta aning sige gyera aning lugar. Wag gyud na aguanta gyud ya. Maanad na kakarugayan din ha. Maanad na kakarugayan. Magsigpaminaw ng buto. Unya, mingaw na po ka. Kung anay buto, mingaw na po noon ka. Ito, good morning. Ingat lang kanunay. Mga naakaral sa Kuwait, mga katropa, ingat lang yung kanunay, mga kaigsunan. Kay ang ginoorgin na sayos tanan sa atong pagpanarbaho, mga kaigsunan. Ito, kana pagpanarbaho, mga katropa, maunay giingon, mga kaigsunan nga ni Presidente kanakunong adunay giragira matupang PBBM.
12: I talk to my
16: Bitaw. Alright, padayon tayo mga tropa sa atong magpanagupan. Nakakape na babo, gamita ang kape mga tropa ning paborito sa tanan nga kape, ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ako nagkape-kape ko mga tropa, bisag wa mo andar mong aircon rin mga tropa. Wa, nag-afan lang tanin eh. Magkakuan ta mga tropa, kape-kape ta. Ang sarap. Sarap ng kape. Balay ikatandi mga tropa sa kape nga mong ginainom karon. Ay, nako. Ang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen mga katropa. Mato pang Wilma mga tropa, wa gani mi katulog o balik gahapon sa buntag, gikan sa 5 a.m. hangto na kinay sa 8 a.m. Sige, buto-buto. Okay rin na. Nama ka mo sa shifting lugar. Diba, ang mga kuan mga tropa, gibutang na sa safety mga tropa, ginamonitor mo na. Ginamonitor mga katropa. Ano, huwag mingo gagadi pagawason, ay gimo gawas-gawas. Para na importante mga kaigsunan. Alright, padayon gapunta mga katropa sa atong pagparagubay.
15: Bullseye!
16: Dito mga tropa, sa una na itong pag-isgutan mga kaigsunan ng flood control mga katropa. Sa matag kusog mga tropa sa ulan, balik-balik na lang mga tropa ang atong makita mga kaigsunan. Nalumos ang mga balay, nalumos ang mga negosyo, nalumos ang pangandoy mga tropa sa daghang pamilyang Pilipino. Ang pangutana karon mga katropa, ngano mga kaigsunan, nganong sige man gihapon ta mga katropa, baha, bisan pa man o gabilyon-bilyong piso ang gasto mga katropa kuno sa flood control project.
15: Bullseye!
16: Diba? Dapat mga katropa, kini mga katropa ang investigahan ni Energia Impits-Impits karon mga katropa kang BP Sara. Kining bilyon-bilyon project mga katropa mo aning imbestigahan. Dili na anumali ko na mga katropa nga sayop nga paggasto sa 125 million nga kwarta mga katropa nga tuan ni BP Sara mo ilang ayong utingkay mga kaigsunan. Matagtuig ang gobyerno mga katropa nag-aprobar kini og dakok ayo mga katropa ang pundo alang sa flood control. Gigamit nga rason mga katropa nga mapanalipdan ang katawhan batok sa baha og kalamidad. Apan, unsa man mga katropa ang resulta ni ining panahuna mga igsoon. Mr. President, unsa ang resulta?
12: I talk to my bullseye.
16: Gani mga kaigsoonan, sa unang kusog nga ulan, mura na usab mga katropa, dagat ang kadalanan. Ang mga sakyanan, mga lumos, ang mga estudyante dili makasulod sa eskwelahan.
15: Bullseye! Bullseye!
16: Ug ang mga negosyante mga katropa mapugos sa pagsira tungod magkakatropa sa baha.
12: Bullseye! Bullseye!
16: Asa man mga kaigsunan! Asa man gyud mapaingon! Ug asa na paingon ang bilyones nga kwarta nga gibahin para magkatropa sa baha? Flood control! Kung adunay proyekto magkatropa, kinahanglan nga aduna gyud makita magkaigsunan nga resulta. Kung ang flood control, tinuod magkatropa nga ligon ug husto magkaigsunan paggasto. Nganong pirmi man gihapon kita magkatropa nag-antos karong panahona? Ang katawhan adunay katungod magkaigsunan nga mangutana. Dili kini magkatropa pagbatikos alang lamang sa politika. Kini magkatropa usa kini kapangayo sa hustisya alang kini sa matag piso nga gikan sa buhis sa katawhang Pilipino. Ang kwarta magkaigsunan nga gigamit sa flood control, dili kini kwarta magkatropa ni politiko. Dili sa kini personal magkatropa nga pundo sa bisan kinsa magkatropa. Kini mao ang kwarta sa ordinaryong Pilipino, sa driver, sa mag-uuma, sa magtutudlo, sa empleyado, sa vendor ug sa tanang nagbayad og buhis mga kaigsunan. Busa kung adunay proyekto magkatropa nga walay pulos, adunay responsable. Kung aduna mga katropa ay dalan nga bag-o pa mga katropa na human, apa nalumpag dayon mga katropa, adunay kinahanglan mga katropa ang manubag. Kung adunay drainage nga wala mga katropa makadagan ang tubig tungod sa sayo mga katropa nga plano o dili kalidad mga kaigsoonan nga trabaho, kinahanglan adunay kasayuran ang publiko. Dili nato pwede mga katropa nga kada tuig nalamang kita mga katropa makadungog o parihas gihapon nga mga saad. Kada eleksyon mga katropa, islogan mao gihapon mga katropa, sulbaron ang baha. Apan human mga katropa sa eleksyon, ang baha mao'y una mga katropa ang muabot kaysa tabang mga igso. Noon, lisod pon mga katropa. Kung ang tabang una muabot mga katropa, usa ang baha. Akong ang baha, taba. Maunay kingo mga katropa, kuan pa lang kuno, nagsugod pa lang ang wa pa kasugod ang baha ang hinabang to anak. Ang masakit magkakasroon ng pagyod niini, ang ordinaryong tao maagi unang mapiktuhan sama nato. Ang dato magkatawa. Makatawa, magkatawa bang dato o makakahawa ang ahat magkatropa. Makahawa man diyan sa kuan magkatropa lugar ng bahaanan. Kaya kuan man siya, maka-afford man siya magkatropa palit o high-end ng mga lugar nga di maabot sa baha. Maunay mga dato. Makahawa sila sa lugar. Ang adunay sakyanan, magkatropa, makalikay. Apan ang kabos, magkatropa, nga maghulat lamang hangtod nga mahubas magkatropa ang baha. Samta nag-antos magkatropa, pagkawala sa balay magkagigsunan, wanay sinina, pagkaon, o panginabuhian. Magkakaigsunan, ang flood control, dili lang konkretong kanal o dike. Kini kabahin mga katropa sa katauhan. Kung kini magaigsoon ang mahimong sentro sa korupsyon, ang kapalit o hulip ani mga katropa, dili lang kwarta. Kinabuhi mismo ang mawala. Busa kinahanglan mga katropa nga adunay tinuod nga transparency. Ibutang mga katropa sa publiko ang tanang proyekto. Pilay budget! Kinsa mga katropa ang kontraktor na hinumdam ta kaniadtong panahon mga katropa kaniadto nga matag project mga katropa na dako kay billboard na kabutang mga kaigsoonan gibutang dito kano sa sugdan nga proyekto unsang klase proyekto asa gikan nga budget mga katropa gikuha og pila kantida sa mga proyekto og pila ka metro sa pila ka kilometro mga katropa nga karsada ba unsa ni dike ba dinha mga katropa unya kinsa ang kontraktor mga kaigsoonan kinsa ang nagtrabaho mao na siya bay og pila ka adlaw nga trabahoon kining maong proyekto mga katropa. Wala na sa una pero karon wa na tay makita bay. Kay katarungan ni ato nang labay kuno mga katropa, mato pagkatarungan na di na kuno butangan kay daghan kuno mga extortionista. Mga NPA kuno mga katropa, makita kuno dito mga katropa mga kaigsoonan nga sa billboard nga dagko kay mga katropa katindad. Atangan kuno mga kontraktor mga kaigsoonan kay mangayo og bahin mga katropa. Easy protection money. Pero karon wa na may NPA, ngano man gipakita mga katropa dinha mga pilay budget ng mga proyektuhan na. Diba? Kinsa mga katropa ang kontraktor? Kanusa mga katropa ang mahuman? Mauna akong giingon mga katropa, unsay kalidad sa trabaho? aron ang katawhan mga gigsoonan mismo makakita mga katropa og makasusin ini bay. Kay sa katawhan man ning kwarta ha mga katropa, dili man ning kwarta mga katropa nako, dili man kwarta sa politiko, dili man kwarta mga katropa sa mga negosyante. Diba?
12: Bullseye! Bullseye!
16: Dili mahimong igo na mga katropa ang ribbon cutting o picture-picture taking din ha.
12: Bullseye! Bullseye!
16: Ang sukdanan sa usa ka proyekto, maong serbisyo ni ini sa katawhan.
12: Bullseye! Bullseye!
16: Dili ang gidaghanon sa tarpaulin o mga billboard mga katropa nga makitaan.
12: Bullseye!
16: Kinahanglan usab mga katropa, ngalig-on ang pag-audit sa tanang flood control project.
12: Bullseye!
16: Ang matag sintimo kinhanglan nga adunay katumbas nga resulta.
12: Bullseye!
16: Kung adunay anomalia, kinahanglan adunay rason. Kung adunay kasong administratibo o kriminal, batok sa mga responsable, bisan kinsa pa sila mga kaigsunan.
12: Bullseye!
16: Dili kay abi kay kani si Mr. Senador, kani si Mr. Congressman, aduna na si anomalia nga nakitaan, dili maimbestigahan kay naa sa majority ni uban.
12: Bullseye!
16: Dili mapasaka og kaso kay naa sa majority nakakuyon. Dili ba Mr. President? Dinuod ba na Mr. President?
15: I talk to my
16: Tama na Mr. Tama na Mr. President.
12: Bullseye!
16: Ay, way klarong tubag ni mo. Sa mga opisyal mga katropa sa gobyerno, ayaw ninyo huna-huna nga personal nga ang pag-atake, ang pagpangutana sa publiko, ang pangutana bahin sa paggamit mga tropa sa pundo, usa ka katungod ka na sa katawhan.
12: Bullseye!
16: Ang pagsabot mga tropa o pagpanubag, usa ka obligasyon sa mga naglingkod sa pwesto bay.
12: Bullseye!
16: Sa atong mga kaigsoonan, dili taangay nga mahadlok mangutana. Ang demokrasya nagkinahanglan sa aktibong katawhan.
12: Bullseye!
16: Kung dili ta mangutana, posible nga mausab na usab mga katropa ang parihas nga problema sa nasod sa sunod nga tuig.
12: Bullseye!
16: Ang baha dili mahimong normal nga bahin sa kinabuhi sa Pilipino. Dili nato angay mga katropa gadawaton nga matag ulan, adunay kalamidad bisan pa mga tropa og dagkong pondo ang gigahin alang sa paglikain ini.
12: Bullseye!
16: Busa atong panawagan karon klaro kung limpyo ang proyekto, ipakita ang ebidensya.
12: Bullseye!
16: Kung sakto ang paggasto, ipakita ang resulta.
12: Bullseye!
16: Kung walay irregularidad, walay angay ikahadlok sa investigasyon.
12: Bullseye!
16: Ang katawhan dili mangayo og milagro. Ang ilang gipangayo mao ang matinud-anong serbisyo, matinud-anong paggasto sa buhis og tinuod mga katropa nga panubag sa gobyerno.
12: Bullseye!
16: Hangtod nga walay klarong tubag sa pangutana nga asa na paingon ang bilyones nga flood control funds, magpadayon usab ang pangutana sa katawhan.
12: Bullseye!
16: Kay ang kwarta sa gobyerno dili kwarta sa publiko.
12: Bullseye!
16: Kini kwarta sa katawhan. Ug ang kwarta sa katawhan kinahanglan nga mubalik ngadto sa katawhang Pilipino, pinaagi makatropa sa tinuod nga serbisyo.
12: Bullseye!
16: Di ko makalimot mga katropa sa slogan ni former Mayor Rodrigo Duterte o ga former President Rodrigo Duterte sa dakbayan sa Davao, nga gikan sa masa para sa masa. Gikan sa katawhan, balik sa katawhan. Mauna mga katropa ang slogan ni President Rodrigo Duterte o usa sa slogan kasi ang pagka-presidente, dili na ko hikalimtan. Ako po, trabahante lamang sa gobyerno. Ako po, trabahante lamang sa katawhan. Ayaw ko ninyong tawaga, ayaw ko ninyong pasidungge, kay ako lang trabahoon ang inyong gisangon kanako. Ngunit anak, mga tropa, ka mapiubsanon ang atong kanhing presidente magigsunan, kanhing mayor. Ngano mga tropa, gipanga o giampingan sila permes dakbayan sa Davao ang mga Duterte, labi na kang former President Rodrigo Roa Duterte, gumikan mga tropa kay siya tinuod nga tao mga katropa.
12: Bullseye! Bullseye!
16: Alas City 23 na mga tropa, Andriga Pun sa atong pagpaparagoba ng atong programag inyong tulmanon.
12: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
16: Kato gabahin mga tropa sa atong unang hisgutan mga katropa unang tapiko hatod kadato gadto sa Santon Plus Gold. Malikayan mga katropa diabetes pinaagi sa pagtumar og Santon Plus Gold. Kay dako kini mga katropa ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold mutabang kini mga katropa sa atong panglawas mga kaigsuonan.
12: Bullseye!
16: Padayon ka punta mga katropa sa atong pagpanaguban ni katong programa sometime sa Pikas Bahin Ala City 23 na bahay. Diri gapon sa ato ga pagpanaguban. Ato pang panlilion mga katropa ang inyo mga mensahe karog na amoy mga reaksyon ato na hataga pagtagad. Kung kamo mga katropa ni participar man rin sa ato pagpanaguban, ato mga katropa hataga pagtagad kan inyo mga nagkadaya mga reaksyon. Jomari Villacorta o Villacorta and Mayong Buntag kaninong tanan. Dari usab mga katropa kang Elio Murata. Kang Abel nga Dakis. Oy, kumusta bang ka, Pastor Abel Dakis? Kang Paricelso Quizon. Kumusta ka, pre? Paricelso Quizon. Osrik, good morning na, pre. William Orquesa Soriano Engineer. Good morning, taga Crap Gold. Kumusta man? Balik na ta. Dari usab mga katropa kang Arayko po. Arayko Algabre. Good morning. Gato kang Charito Inday Lapis Umalgi. Good morning, Inday. Uba kang Jewel. Oga sa uban pang nagatan-aw karo mga tropa gawa baghataw og mensahe mga kaigsoon din sa pagpanag-uban mayong buntag kaninyong tanan mga katropa. Naabod rin mga tropa si Kuan si Manolito Bakulod. Kikunsa ka ni Brad Dres Bakulod mga Bakulod family mga tropa sa Valencia City Bukidnon. Si Manolito Bakulod mga tropa matod pa sa mensahe din ni mga kaigsoon na si mensahe ang ipadangan. Good morning katropa Gabong. Shout out ko sa akong asawa. Natulog pa si Nini sa akong kimod, kamanghuran, no? Kamanghuran, kimod. Nga si Kimlay sa Purok Durian Makla. Homes, New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. Good morning na kaninyong tanan. Sanggala ka. Morning from Edward Lara. Panabo City. Okay, kung saan manin mo si Kuan dia, si Warlo Lara Algabre. Taga ko, abri, munkayo, abri. Prokdos, munkayo ni sila si Warlo. Niya na, nasa TF Dabaw sila. Managsuon na dia. Ambot, asa na asayan rin magawang ni Warlo nga sundalo, sab? No, tama nga po to sa TF. Asa to na asayan? Sa Kuan ba? Lakson Kalinan ba? O diba sa Turel? Sa Turel! O diba mga tropa sa Mahaya? O diba mga tropa sa Kuan? Buskidapit? O diba sa Lasang? May buntag din tanan. Og diri ka Ma'am Josephine nga Palconete sa Kapalong. Good morning Ma'am. Uban sa tibok members pamilya. Good morning mo diha uban sa tibok silingan din ha. May buntag kaninyong tanan. Si Kuapo Josephine nga Piero Vicente de la Rama. Good morning. Good morning diha mga kaninyong hurot mga katropa. Hatag mo ba mensahe katong hatag pagtagal sa tong pagbalik mga katropa sa pagtanaw sa inyong mga mensahe mga Exxon.
12: Bullseye! Bullseye!
16: Mga katropa, sa lain na sub na ito, mga katropa, ang topic, mga kaigsunan sa atong pagpanag-uban, mga katropa.
12: Bullseye! Bullseye!
16: Samtang Ala City 26 na bay. Dirita, mga katropa, sa topico na ito, mga kaigsunan, kini mga pagtaas presyo. Kay usa kini mga katropa, nga nakapapingit ka na ito, karo mga katropa, mga yanong katauhang Pilipino. Kada buntag, mga katropa, nga mamalit kita, mga katropa, sa merkado, mga kaigsunan, murag adunay, usa ka pangutana, nga pirmi na ito, mga katropa, madungog. Nga naman, nga nisaka na pod ang presyo. Kana mga tropa, usa ka pagutana, mga kaigsunan.
12: Bullseye!
16: Ang bugas, misaka. O, tinuod lang, misaka na pod ang bugas karon.
12: Bullseye!
16: Diri mga katropa sa palingkis tago mga kaigsunan, ang bugas mais din eh, mahal pa sa humay. Niabot na mga tropa, gato sa tag 50 city, ang kilo sa bugas mais. Corn grits. Ang kuan mga kaigsunan, ang humay, adunay tag 30 kapin. Adunay 40. Napoy 50 mga katropa o maabot na napoy gyapoy 60. Depende sa klase sa humay mga katropa sa bugas humay. Mao ni ato nakita karon. Ang isda misaka, ang utanon misaka, ang karne misaka, ang LPG misaka. Ang pliti usahay mga katropa musunod usab mga kaigsunan. Ang bayranan sa kuryente ug tubig bugat gihapon sa bulsa. Apan ang pangutana ni sa kabausab ang sweldo sa ordinaryong mga trabahante.
12: Bullseye!
16: Mauna sa kapangutan na mga kaigsunan na dapat naapoy tama nga tubag ni anak bay. Diba? Agway tamang tubag mga tropa. Wa pod mga tropa sunod ang atong utok unsaon ato mga tropa pag maniubos. Mao kini mga tropa ang realidad. Nga giatubang karon sa milyon-milyong mga Pilipino igsoon. Ang amahan nga nagtrabaho sa tibuok adlaw. Usay dili na igo mga tropa ang iyang kita aron makapalit sa panginahanglan sa pamilya. Ustinood lang. Ako mga tropa isip usa ka trabahante. Above minimum ang akong sweldo. Above minimum ang mga sweldo din he mga katropa. Pero halos gani mga katropa nga di na ginamo makaya mga kaigsunan tungod sa kamahal sa mga palaliton. Napay ato mga estudyante, di ba? Maunay tinuod nga kakitabo mga katropa. Ang inahan mga katropa nga maoy nag-budget sa kwarta, napugos mga katropa na lamang sa pagpili kung bugas ba ang unahon o tambal mga katropa sa masakiton na sakop sa pamilya igsoon. Kining pagsaka sa presyo, dili lamang numero mga katropa sa ginatawag itong istatistika mga kaigsoonan. Kini, usa ka realidad nga gibati sa matag panimalay. Kanunay na ito, mga tropang madungog, nga adunay pagtubo sa ekonomiya. Apan kung maayo na kaayo, mga tropa, ang ekonomiya, nga nung daghan man magihapon, mga kaigsunan, ang naglisod, nga nung daghang ginikanan, ang napugos sa pag-utang, aron adunay pagkaon sa ilang mga anak. Nga nung daghang kabatanunan, ang mihunong sa pag-eskwela tungod kay dili na makaya ang gasto. Mga higala, mga igsoon. Ang ekonomiya dili masukod. Pinaagi lamang mga tropa sa mga report. Mas masukod kini mga igsoon, pinaagi sa kahimtang sa ordinaryong pamilya. Kung ang mga tao mga tropa naglisod sa pagpamalit og bugas, adunay problema. Kung ang mga ginikanan mga tropa nagbahin sa usa ka lata mga tropa nga sardinas alang sa tibuok pamilya, adunay problema bay. Kung ang mga senior citizen napugos sa pagputol mga katropa sa ila mga katropang maintenance, medicine, aron lamang nga adunay pagkaon, adunay seryosong problema. Ang pangutana karon, unsa man ang angay nga buhaton sa gobyerno? Dili igo mga tropa nga moingon ta nga naglihok sila. Ang gusto makita sa katawhan mao mga katropa ang resulta sa ilang gilihok. Kinahanglan lig-on ang pagmonitor batok sa pagpangabuso sa presyo. Kinahanglan suportahan ang lokal mga katropa nga mga mag-uma aron mas daghan ang produksyon sa pagkaon. Kinahanglan masiguro nga ang tabang sa gobyerno makaabot sa tinuod mga katropa nga nanginahanglan og dili lamang ngadto sa adunay koneksyon mga katropa. Og labaw sa tanan, kinahanglan nga adunay klaro plano aron mapugngan ang padayon nga pagsaka sa presyo. Dili sayon mga kaigsoonan ang kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Ang minimum wage earner nagpaningkamot mga katropa matag adlaw. Ang driver nagatubang mga kaigsoonan sa kamahal sa mga gasolina. Ang mangingisda nagatubang sa taas nga gasto sa pagpangisda. Ang mag-uma naglisod sa mahal nga mga abono ug uban pang pangmuha. Bisan ang gagmay mga katropa negosyante napiktuhan usab tungod kay misaka ang ilang puhunan. Ug sa katapusan mga katropa, ang konsumidor gihapon ang musalo sa tanan. Dili kini isyu sa politika. Dili kini isyu sa partido. Kini isyu sa tiyan sa katawhan. Kay bisan unsa mga katropa pa ang atong politika, pareho ba gihapon ta mga katropang matawag nato mamalit ug bugas. Bisa pag si Master Inday tanini, mga tropa, yung anak iyang kalidad, mga tropa, mupalit yapunig bugas, nagsaguod yapun, nagsaguyod yapun kini siya. Diba, Master? Mukhaon ka bugas, dili. Aluto imong kaonon, dili bugas.
12: Usay!
16: Pariho rata, mga tropa, mupalit o mantika. Pariho rata, mga katropa, mubayad o kuryente o tubig.
12: Usay!
16: Busa ang panginahanglan mga tropa sa katawhan, kinahanglan usab mga tropa nga mahimo kining prioridad.
12: Usay!
16: Ang pangutana sa katawhan dili komplikado mga igsoon.
12: Usay!
16: Kanus ang mga katropa mo ubos ang presyo.
12: Usay!
16: Kanus ang mga mahimong masayon ang pagpuyo mga igsoon.
12: Usay!
16: Kanus ang mabati sa ordinaryong pamilya nga adunay kausaban.
12: Usay!
16: Ang katawhan dili mangayo og milagro bay.
12: Usay!
16: Ang ilang gusto mga tropa maogyad ang matinud anong serbisyo.
12: Usay!
16: Serbisyo nga adunay resulta.
12: Usay!
16: Serbisyo nga adunay panubagon mga katropa.
12: Usay!
16: Serbisyo nga nagtan-aw mga kaigsoonan sa interes sa katawhan una sa tanan.
12: Usay!
16: Sa ato mga leader, hinautunta mga tropa nga inyo kining madungog. Ang tingog sa ordinaryong Pilipino. Ang tingog sa trabahan. Ang tingog sa mag-uma. Ang tingog sa mga mangingisda. Ang tingog sa mga senior citizens. Ang tingog sa kabatan-unan nga nangandoy og mas maayong kaugmaon.
12: Usay!
16: Kay kung ang presyo mga tropa sa mga palaliton, padayon nga musaka mga igsoon, ug ang kita mga tropa magpabilin kining kulang, ang labing mapiktuhan. Mao gayud mga kaigsoonan ang mga kabus ug ang middle income nga pamilya busa dili ta mga tropa nga angay magkakapoy sa pagpangutana. Asa na ba padulong mga tropa ang atong ekonomiya?
12: Usay!
16: Unsa mga tropa ang dugang ng mga lakang aron lamang pagaan mga kaigsoonan ang kinabuhi sa katawhan?
12: Usay!
16: Unsa mga tropa ang pagpanalipod sa matag Pilipino batok sa padayon nga pagsaka sa gasto mga tropa sa mga pagpuyo mga kaigsoonan?
12: Usay!
16: Mga higsoon, mga higala, ang usa ka lig-on nga nasud dili lang masukod kinis kadako mga tropa sa proyekto sa kataas mga tropa sa building.
12: Usay!
16: Mas makita kini mga tropa kung ang ordinaryong pamilya adunay igo mga tropa nga pagkaon sa talad lamisa kananan. Adunay tambal kung masakiton. Ug adunay paglaom nga ang ila mga tropa ang kaugmaon mahimong mas maayo kaysa karon.
12: Usay!
16: Mao kada mga tropa ang atong padayon nga pangandoy ug panawagan mga kaigsoonan karong panahon.
12: Usay!
16: Unta nga dili ta maluya sa pagpangutana, dili ta maluya sa pagpangutana mga tropa ngadto sa mga nagdumala sa atong gobyerno. Kaya kung maluya kita, kung muundang kita sa pagpangutana, magpadayon ang kining krimen, magpadayon kining mga blinuog, magpadayon kining mga korupsyon sa atong nasud Pilipinas.
12: Usay! Usay!
16: Alas City 36 na bahay, dirigya po sa atong pagparag-uban mga katropa. Gato gabahin sa atong hisgutanan, hatod ka nato mga katropa gato sa Vision X Softgel Capsule. Ang Vision X mga katropa mao kini matiman sa atong pananaw sa atong mata aron kanunay mga katropa tataw og tantin ang atong pananaw magtumar kanunay og Vision X Plus Softgel Capsule para mga katropa sa imong vision ang imong mission matuman mga katropa pinaagi sa imong pananaw sa imong mata na kanunay tinaw mga katropa aron safety ka sa pagbiyahe-biyahe igsoon.
12: Pulsa!
16: Alas City 30 City na bay. Rigapon sa atong pagpanag-uban ning atong programag inyong tolmanon mga igsoon.
12: Pulsa!
16: Ma'am Josephine Falconete, matod pa niya din mga katropa. Good morning, Sir Bong. Good morning, Sir Bong. Naako pangutana ba? Kining provincial hospital sa Tagum ba? Nganong kusog man kaayo ang tulo ubaha man ang sulod sa hospital. Unya ang mga pasyente wala sa kwarto, naa sa agianan, naghigda ang mga pasyente. Luoy kaayo. Concern lang po. Wa mi kabaluan na, ma'am. No, dapat po i-explain kini mga katropa dinhi sa namuno sa Regional Hospital mga katropa sa kuan provincial hospital magkagigsoonan sa Tagum. I-explain na ninyo nganong ingunan ang sitwasyon. Gikan usab kagatropa ni FN OOD unsa ni FM OD. Maayo ga buntag katropa from Santol La Pilipina. Oy taga Santol La Pilipina may buntag ganin tanan dina. May buntag ganyong hurot dina taga Santol La Pilipina. Carlito Haitin, good morning. Kang Rod Humalis, good morning. Yon, ipangutan na to na ma'am sa hospital. Kung ba, dapat na kay video ma'am no, naka-video ka o naka-kuan ka, aron na natin mga referral po, basihan. No, sa matag ulan di ay, mauday ni masinatian din hang dapita. So ato na tagag pagtagad, bay. Ang anak din na sitwasyon din hang dapita, igsoon. Alas City 39 na bayad rigapon sa atong pagpanag-uban, mga tropa samtang sa Pikas Bahin, mga tropa sa atong sigutanan, mga kaigsoonan, hatong kadato sa Santron Plus Coffee Mix. Daghan ka na ba mga tropa gibate si Bugalawas? Og nangita ka mga tropa kape nga healthy og walay side effects? Sulay ko na mga katropa ang Santron Coffee Mix. Ang kape mga katropa nga puno kini sa antioxidants. Mutabang kini mga tropa nga mapahimsog ang lawas og mapakusog ang atong immune system. Santron Plus Coffee Mix. Mapalit kini mga tropa sa mga butika nationwide mga kaigsoonan.
12: Bullseye!
16: Sa lain bahin sa atong hisgutanan, mga katropa. Another topic, mga kaigsoonan. Kininaw sa mga tropa ang atong topic nga pahisgutanan karon mga katropa sa atong programa. Di kita mahadlok mga katropa nga musultis ka matuuran aron mapangutana o mapangutana mga katropa alang kiningato sa interest mga katropas katawhan. Atong hisgutan mga katropa kining usa ka isyo nga hangtod karon nagapadayon pagyapon sa paghatag mga katropa o kabalaka sa matag Pilipino ang krimen o kining illegal nga droga. Ang dako nga pangutana mao kini. Nagkunhod pagayod mga kaigsoonan o nagkunhod pagayod ang krimen o illegal nga droga o nag-usab lamang ba mga tropa o paagi o pamaagi sa mga kriminal aron nga malikayan mga kaigsoonan ang kining ginatog dakop mga igsoon. Kung ato kini mga tropa ang tan-aon, adunay mga report. Adunay mga kikataho nga miubos kuno ang crime volume sa pipila kalugar.
12: Bullseye!
16: Apan, ang pangutana, parihas ba kini sa gibate sa mga ordinaryo mga katropang katawhan?
12: Bullseye!
16: Kay bisan pa mga katropa og adunay ginatawag natong istatistika mga kaigsoonan nga nag-ingon nga ni minus ang krimen daghan gihapon ang mahadlok mugawas sa gabi. Daghan gihapon ang nabiktima sa ginatawag tong tulis, kawat, pagpamusil o lain-laing matang sa kriminalidad.
12: Bullseye!
16: Sa bahin sa illegal nga droga, mga katropa, padayon gihapon ang mga buy-bust operasyon. Kada simana, adunay madakpan nga adunay syabo, marijuana o uban pang mga gidili nga droga. Ang pangutana, mga bay, kung tinuod ba nga mikunhod na ang droga. Nganong halos kada adlaw adunay operasyon. Nganong daghan gihapon ang madakpan.
12: Bullseye!
16: Nagpasabot ba kini mga igsoon nga ang problema wala mawala?
12: Bullseye!
16: Basin ang nahitabo mga tropa maulang ang pag-ilis mga igsoonan sa estilo sa mga sindikato.
12: Bullseye!
16: Kaniadto hayag ang ilang operasyon. Karon mas hilom, mas organisado.
12: Bullseye!
16: Ug mas lisod, matultulan bay.
12: Bullseye!
16: Gigamit na ang social media, online messaging applications, ug delivery system aron malikayan ang otoridad.
12: Bullseye!
16: Bisan dili nato mahimo mga katropang ikumpiyansa mga igsoonan nga tungod mga katropa kay ni minus ang numero, nahumana ang problema. Ang illegal nga droga dili lang makadaot sa usa ka tawo. Gubaon ini ang pamilya, ang kaugmaon sa katbatan-unan, ug ang kalinaw mga tropas komunidad, daghang pagpangawat, pagpamatay, o uban pang krimen ang adunay kalabutan sa paggamit o sa pagbaligya sa illegal nga droga.
12: Busay!
16: Busa kinahanglan magkatropa nga magtinabangay ang tanang sektor.
12: Busay!
16: Responsibilidad kinibay sa gobyerno nga pagpadayon ang ligon magkatropang kampanya batok sa mga illegal drug syndicate.
12: Busay!
16: Responsibilidad usab kini sa kapulisan nga ipatuman ang balaod nga adunay integridad ug walay pinalabi.
12: Busay!
16: Apan dili lang gobyerno ang adunay dakong katungod niini bay niini ug katungdanan ini bay.
12: Busay!
16: Ang ginikanan adunay dakong papel sa paggiya sa ilang mga anak.
12: Busay!
16: Ang mga magtutudlo nga adunay papel sa pagtudlo sa husto nga dalan.
12: Busay!
16: Ang simbahan adunay papel sa moral nga paggiya.

0: kayang hostisya dili al dili lamang kini alang magatropa sa biktima. Apan alang usab sa hustong pagpatuman sa balaod mga igsoon. Ang maong atong gusto mga goodbye, dili lamang daghang madakpan. Ang atong gusto mao ang tinuod mga katropa nga malinawon nga komunidad diin ang kabatan-unan dili na madani sa druga ug ang katawhan makalakaw nga walay kukahadlok. Busa ang pangutana karon, dili lamang mga katropa pila ang nadakpan. Ang mas importante mga katropa nga pangutana mao kini, pila ang naluwas gikan sa druga. Pila ang kabatan-unan nga wala na madani sa bisyo. Pila ang barangay nga nahimong mas malinaw. Kay kung dakop lang mga tropa nga sukdanan sa kalambuan, dili paghihapon mga tropa mahunong ang mga problema. Kinahanglan nga adunay trabaho, edukasyon, rehabilitasyon ug lig-on nga suporta sa pamilya aron dili mubalik ang usa ka tawo sa dautang binuhatan. Mga igsoon, mga higala, ang kriminalidad ug illegal nga droga dili mapildi pinaagi lamang sa operasyon, mapildi kini pinaagi sa panaghiusa sa gobyerno ug sa katawhan. Busa ayaw dili kita mga katropa magpakampante, dili kita dayon mga katropa gamutuo nga tungod mga katropa kay dunay report nga ni minus ang krimen, luwas na kitang tanan. Padayon ta mga katropa sa pagbantay. Padayon ta mga katropa sa pag-report sa mga illegal nga mga kalihukan. Ug padayon usab kita mga katropa nga magpangayo ug tinuod nga accountability gikan sa tanang ahensya nga gitahasan sa pagpanalipod sa katawhan. Kay ang kalinaw dili ihatag mga katropa lamang kini atong paningkamutan ug ampingan ang matag adlaw igsoon.
1: Bullseye!
0: Alas 7:47 na ba'y nagyapon sa atong pagpanag-uban. Gikan mga katropa usab ni Ma'am Nancy Camelo Matupada. Good morning, Bullseye Sunday!
1: Bullseye!
0: Nagpahabol na si Ma'am Josephine Matupada ug kini pod hanging bridge sa hanging bridge sa Mamakaw sa Kapalong. Uy! Abay hanging bridge sa Mamakaw Kapalong. Aw hanging bridge. Asa napitan ang gani ma'am? Katong nakuan sa una. Murag na ada no. Kay taga Mamakaw ya ka. Hanging bridge sa Mamakaw Kapalong Sirbong. Delikado. Delikado na pud ni sa purok 1-A Barangay Mamakaw Kapalong Davao del Norte. Buslot na ang ubang parte sa mga salog. Unya tabla nga nipis lang ang gibutang unya ang cyclone sa kilid buslot na miagi mi delikado na jud kaayo. Asa dapita gani ma'am kay akong adtuon ni karong Martes. Moadto ko karong Martes. Ako gusto nako bidyohan ni siya. Magpasabay ko dito sa kumanghod. Asa dapit ni ang purok 1A. Kay wa ko maswito kay nining purok 1A. Akong naramo ko standby diha sa purok 6 Mamakaw god. Diasa mo ang amo ang lugar. Pero ko diha mag-standby kung anha ko mga tropa. Diha rin ko mag-standby yan. So ato ning ko anong nam, ato ning hatag ang pagtagad. Na ako video, anak sir, wala lang kuy load. Ah, sige, pwede ikuan mo ugma ma'am. Kaya ato ni, ato ning tanawon ma'am katong video sa regional hospital nga gibahaan. Nga ang mga pasyente na nasa kuan mga tropa. Unsay problema gidin ha. Dari sa provincial hospital. Ato ni hatag ang pagtagad ma'am. Ipakiparticipate lang. Unya i- hatag sa mga video, pwede ra sa mo ang kuan na mo Facebook page mo ipasa ma'am aron makuan sa among station manager makita na, na ni katropang Arnel Cortez ma'am. All right, padayon nga punta mga tropa dito pagbaragoban. Alas 7:49 na madayon sa katapusan hisgutan nato mga tropa katapusan tapiko na lang mao nato maabot kining paghisgot nato mga tropa sa kuan na pod ning election. No kaning pipila na lang ka bulan mga tropa musangpot ta kita usab sa barangay ug sangguniang ang kabataan eleksyon nga gikatakda nga ipahigayon karong Nobyembre 2 tuig 2026. Mao kini mga tropa ang unang barangay ug sangguniang ang kabataan